0: Wafamania mai reporti ale New Zealand Herald le faa wawai ona tuli o le faa salanga a se tansi o lii e to alua i ai e na moli e le maliu o se alu atoto se fulu valu masina e ngoya Nia Glassy. Na tula ile li o Michael Curtis, tol suru iwa tau sanga, i lumor komite o palola ile neiva yaso, ma e ui ele italo sanga lea lii, mole tala ina itua, ai wafa amawina le amata faa tulanga ai ele komite o fuafuanga mo ngaluenga fuatai, mo se amatanga fou, o le soifuanga i fafo atu male fale pui pui, e peo na maua e tatau na maea, a o le itoe ilo ilo ina, lana mata upuia Januari o tau sanga lua o lua valu. Walata nei le se fulu iwa tau sanga o tuli le faasalanga a le li o Michael, ina o faamaonia ma faasala e solo atoa ili to ese, o ila ua uma malona uso o wiremu ili fasio tangata ma le loto yai bole murder, e peyo na aafia ma maliwai Nia Glassy i rotorua ili tau sanga lua afe ma le fitu. Failoa ili komite o palola le te leo suinga o le li o Michael i tutono le se fulu valu masina, i tulanga o amionga faalia, ta ua foi e lana loia. O se tangate o wavaayanga i atuwai le to atele, ma olo faatu mawina pea lo nangalue ai to tono le to ese, ma watele po kalame to e fuata ina, wa awai ai lea lii. Ta awe nisio suif ngalulue le falpui pui, o maiko o se tangata e faa alo alo tele, ma e mai tawina le tauma mao o lea lii, mai faafita au li ono tula e mai i to tono le falpui pui. E wini tula ngalelei wavaaya i le lii o Michael Curtis, a ua faalia fi na ngalo al komiti o le polola, e mo o mia pea o na faa mai a ina niso po kalame toi fuata ina. Ta pena ni fuafuanga e vesoswa ni atuai i lea lii, e ta fiai o ia mailona toi solio se tulafono. Masi iti atu i se vaeng o le falpuipui e ta pena pena ai lona tangata, mo le toi anga i atu i fafo, a ole i ilo ilo ina lelei lona avanoa e ta talai o ia itua. Ile taimi nei o loktu maupea lo na uso o wiremu Curtis ile falpui pui. Ma ua fuafua e toi tulai ilu mor komite o palola ile masino o February o le tausanga fou. Watu ina mai nei fa maumonga fou o le pulengo le eletise po le Electricity Authority. Ma ua mawai o le kampani o le Genesis Energy. Le ua matua i toa tele lavai o natangata watu ua lea au aunanga i totono le tausanga. Esilia ma le tosu lima afe tangata. Le tuu faatasi ayo numero we na faonga ina le au au nanga le Genesis Energy wa nga i ese. Mai le tausanga talua ise yo o mai le fai unga le masino yuni o le tausanga le nei. Famawina reporte le leitio fava maloa ni usila e iwa afe wa nga i ese mai le Nova Energy. Ta ua wa mai tawina foile a nga i ese o tangata po paanga mai au au nanga ale manua ma le Mercury. A ifa mau maunga ma reporte al pulenga wa moli mawina ili siti o le numero tangata. Ifa o ngaina le au au nango elitisi ale Contact Energy, Electric Kiwi, fapea fo ile Meridian. Ta ua o le contact o lo umawolunga na numero tangata mapaanga mai le elisi o au au nanga. Ta ua ilo ilonga le auso su e ile mtaatafa elitisi o le mafua anga upa uwa ile Genesis Energy. Ina ufa amuta se etasi o alato ufuafuanga ufa ingwa ino le Frank Energy. O se vaenga na patino i tautau ngō fio le elitise, e peo i lea na una i ailon to telo tangata, e sa ili isi company e tau ngō fie. Peitai wata ua le Genesis o neifuai numere maafua mai le tufa atasio ana company i lalo le ingoe tasi, ma lo tau lai pelo lato vaai, le fisoswani atu le i ainga i tulango le tuu ititia o tau le elitise. Inisio tala walapata ia neye le mtanga luengo pisinisi maala manuia, po le Ministry of Primary Industries, ile ono pepesi mai ai o le fulu o manufelelei o le H5N1 bird flu i totono ni usila, ile angatu lea i naimasi no lumanae. Watu ina mai nei fautuanga a o nilapata inga, ile mawai o se manulele ili sami po o le seabird wa afi ili siama, mana maua lea manu ile mataafanga o peetone i Wellingtone. Famanino le MPI a fai a so solo le siama, o le afa inga taa o na taa o fiofi le pepesi o le fulu i Manulele. Ai peitai wa faa maonia mai ele malo wa levo no lato taa pena. Ise faa fita uli faa penei e ono tula i mai. Wa faa iloa mai e tangata e iaito mai faa pitoa i Manufelelei. O le popo le ngatele o le ono afa ina ai o Manufelelei o le vao. Ai mese o Manulele wa tawau ina o ise tulanga la matia. Po le Endangered Wildlife. E peyo na faa mawina wa tele Manulele ya atu nui fafo wa mamate. Maile nei faa mai manu. Wa mata foi le mtanga luenga le vao matua ma le faa sao, o na faa tino tui pui pui inisio manu felelei, e sili o na la matia, po le rarest bird species. Ma ufa mauti noa mai foi le malo, o lo sao ngale mupea, le tau mafaino o moa mafua moa, e tangata lau tele, ma e mawala lo lava le ava noa e PPCI le nesiama I tangata. Mai tala mulmuli, na mulima wina le malo si tele o le pua oa na afia I le tele o faitua au kilani, Ma o lea na mai tawi nai le tau fio fe malanga ingo wa alele. E pe yuna lipo tia mai ai leo atu lea ili se fulu fao fai ngai malanga na tau fio le tae au le asotofi o le aso lea. Na faa ilo ele pulengo malai wa alele au kilani e ui se malosi o lea pua oa ai le ia afia ai malanga faa vao malo. Faa pia foi malanga faa loo toi fale I Wellingtone, Kalaia Sitete, Dunedin, ma Queenstown. Ta wei reporti le lai tito le avanoa na mafai ai o nailoa atu. O le ala ta luai le puaoa, pei ta ina a mata o na toiva aia lava tu ulanga le lei I se taimi mulmuli ane o le tae ao. Sa fautua ina foi ave ta avale ina ia faa e tete le anga ia I lungo awala o na le puaoa na afia I awala I vaenga ese ese o au kilani. Onisi...
1: Le ulua ia li I hach matato talafo mai New Zealand. Olo ovala au lia ma le anganga faalo alo tangata matatua uma le tatou nuu o Newcastle po ole over 60s I le vaenga mo tangata matatua po ole seniors group e faya I aso ngafua maso faraile uma I le hall ale ekalesia peperiane I le tuatusi tasi torufitu St. James Road, New Lambton. E amata I le taeao I le itu la e sefulu. A fio mai malifia fia e talia male anganga fia fia tangata matutua uma. Monisi fa matalanga fa afeso o taiane, le susunga ale fa feangainga ale ekalesia peperiane.

Ya, yeah, awone ngalo pe on fam na tu pe on fonga na tu tsai mo fano ole le vai nga vo ile atanga tsa matu ile to uma ole to fa nga lwe nga ipo la to fo wa va no a la eta wo ile to o seniors po retirees awone ngalo ya fioane malangani ya so fu mas farile o vai sta tsasi ile ile hola le kale se pepreane sa mo in New Lambton ile to atu si ole selau to sufitu St. James Road in New Lambton mo to ngayoinga Yeah, so stringa talunga comingo pele swipi tal tal noa ya fai fai fai itu tal malie ia pon siva fo so stringa ngayo inga lava lo faia ile hol mo ila to matu a madamia po mo mia ni fam talanga wili ili ya wala wane ile sunga le lifa ile sunga le fa fa fenga ole kalesia sunga Ya, yeah, se mawatu le suafo le le faife au le le vayas ya na uto silafia ya ai mumolia sol fa angle tato le tio sunga fa fenga tavlangi ma fale tu o kale si fio tapo esio tato no ne fa pe tu pu mai e itamali ma faila au nga fale tu matausi o e mo faia no fa funga mali tato fa sa longa ne fia ya mai sa tato pa nga masani le sunga le prestenio le kale si katoliko le sunga kolo matapula mal fa tu e le fionga e lunga lawa kene se kolo fa tu ya sara ma toka mal no falo ya mala la silasi fa funga mai tato por kalam fa sa mo ya fia fia sa tsa tsasi te o te mauti noa o le fa funga mai fo ia se o malopo o le fionga ya pulotu tapa le ao ia maloso i fua ya o to u malava o mafuta mai ya atonu e le o mawatu o to suafa ia o te loa lava o lo o to fa funga mai matapua i mai malo lava malo le mafuta malo fo ile ono sai o mai fo le taimi fa amtali tato por kalame le nefi afi asu watu vai malu i o to finangalo pe afai o ese ngangana wasala pele tau tamali o tau fina ngalo. Ia la fwane inu ule ai naa wae poto lava le tau tai ai sela na atu yama. Ia ai toki mai lau la au lea fo iwa yaso. Mo se isi fa poponga le tato por kalame ai mori taimine ia. Manuia lava lau fasa usawunga le nea fiafi. Tato ufta ia ifo ipea munga ngalo lea ili wa yaso fo. Ile manuia mai le tato tamaa ole langi. Ia. A Emmanuel la lo atu fi am ngal wen al vers fo fa pe fo inai alo mo fa na ma lo longa wa on i ai fa so fo ina Manuel fa sa nga fa so fo ina lo mo ne fi afi and that ends our presentation for tonight hope you enjoyed it but do join us again for next week at the same time for more on Radio 2 NUR FM 103.7 but until then this is Juanita Purcell Loli Leata Lilo Sololi, and good night to all you listeners. We are now saying, as we say in Samoan, to fa soifua.